0: Yeka lego jwana tsa mana sana ne dego se kripto maso mo kiga sile le mo studio. Ege lego mi shugule 1212. Mhm. Ega go twa ka pesa bo shuri kyo jibaka kwasi.
1: Ameje bije ga nyi vituko ko isa 10 go moto radio. Aya ya ya ya ya ya. Gigi to. Kaviru wa gijana ndo ta ka bwa.
0: Eh.
1: Ah, vituko je radio we.
0: Eh, ma ko na ta jito.
1: Me na te jito go ti meje ka bsa go isa 10 we.
0: Na lego jota sa be.
1: Ah, meje ge be pa moja. Ameje ise tinye go rongo timioli.
0: Ingo timite soko, ama igas komye.
1: Ingo timite soko, ameje ijil gitio star 441 ash ama agigar. Ago amuto genye dago shek tisap.
0: Kaka kumagi lene ni usalbe.
1: Kitinye dago shek tisap induge number 2, duga na kakisir gele shopping.
0: Ama ina msi mungu wagi ichil star 441 ash duge number 2 ni kakisir gele shopping nige mi.
1: Ameje ya duge number 2 iwe keyo agunili pusasom. Ngeyogu nilipu sasam imetoa ya otak lakini ngeyogu 30,000 kuna iwe kwa kumwagele pirun mama negegure lusi sime tungololu ngiswaili ya genga

0: Yeah, ngalego Jonathan Bwana. Kiko den top yeah, Jonathan Mr. Romantic. Am I from? You got people somo?
1: Am I from hello?
2: Wey.
1: Ya mona salve.
2: Kija mege. Ina na rono.
1: Ah, somo ga zilimya. Ya mona charwenyu.
0: Bye bye. Tu Elena la bajep sewan.
1: Somo ga jep sewan. Nagara lewa macho gitu ho chenchen gope. Ine to garape.
0: Eh eh.
1: Jamme ga gino li na ba ti ti o no li o ki ga bi jolo la ti fa le bi se ti ba ta de mur wa ti giri no no
0: e ga tu anda besa
1: e ga ti ma ma gi ni ko ana ga gi ta gi ba se ke bi to li ngi le me ni ma gi bi ti ano ba o di bon geri o li
0: eh eh
1: e ga le bi o li na ma ta bi chon o ti abla ga ta ko ga bi ti abla ga ta ga a mo won de se bi ta so won ga mu to a le si mo to le ndi ga si se na ma ni ko a gi le me ni ga tu wa
0: ko mo e
3: agere ga geger dugo sek tugul glemo refreshan gene gele ga gya duge namba ngapi
0: kage
3: ga duge namba 6 he ga jo ga ni to grad ni we agere ga ga duge namba 6 na ga sir gele teta duge namba 6 na ga sir gele kaw
0: a we duga oh ko ginde silinga tantion ko ginde tat
3: 500 3500 ko ichi bi pokol mut
0: yani no ni go 3500 ko ichi bi pokol mut kay ma gele basa la egni
3: Duget namba ngapi?
0: Duget ni ngolo ni namba 6. Agungu tutu wa miname gii nyona gii atabari tenge kikuni 3500 istege.
3: Duget namba 6.
0: Ama ikasien duga anita namba 6. Ichi ile star
3: 441 hash.
0: Ama ikasi wale wakura wa sige kiri bichuta.
4: Awa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
5: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu mazee. Uko na kitu ya kubonga, a hot take, question, story or an issue on politics, governance, equine employment, ama the cost of living mazee on the biggest.

0: bara ngwami go bose go mama no me line go nyo no cho spin no ke le gi na mo ki ga na ndan
1: ile go de gi na me o ziru
0: ile nyo iga tsungu na ga gu rules kiro nyo no nyo no ege ri che ju gi che to ma be che mu ju ba ga ka
1: ah babuji wala babuji wala dalaji